aho sapateni, aho fitu o sune wa fe wa ono. Kua o sai fai o whaho kua tu ai polo kalamatala hongongo lelei ai wāhenga lotutonga. O whama whala atu pe mere ti o 2000 pe mhono tali tali lelei kotoa pe ki mōtolu si o tau kāinga tonga. O kua ngona atu hengalo ea pe hengalo pe tau polo kalamakoe o e fia fini. Tau tumua tuku ai whakawhetai e tau i whanonga ai o tua tau au sia mai aha o whakakoloa koen. O whalahe atu si kautou nake re ka pe a umaa ki mōtolu e mohenga o e mamahi. O whaatu whukateki mōtolu ngai api hopo a te pambongi mōtolu kotoa pe he tapa o e kolo pe whanongoa e porokala maani o te tau pe i he ngalo ea pe mo e ngalo o pe. Whatanga pe utoko maari e ngai me kotoa pe ngai whitu o ngonda te tau porokala ma pe a kisi a ngai loto pe ngai loto whare kwe koki moha whahi ngā whainga taa o e whanonga anga. Whatanga he whenonga pe mo e fie maari e ai o tua no fo ia mō ngai loto pe mo mō ngai loto whare. Koe ko ngā urua koe tau pulo kalamani, tala ngongo lei ai wāhenga lotu tonga ki pēwhini, malanga whaka e keini na heki, e he whaifikau e wāhenga lotu tonga, whaifikau wala motu palu, me api ko

noi kong of lagi ta utala ngong le ki he pe ni ko malang fa ka ki o a honi he ki e pe ko ta ulang wa wu e fa fika wa wa nga e pe ka wa la mo tu palu kong han ho ko ta utala ngong le ki fe ni ta e ni nga he pro kalam a fa fika wa to ke ta ta le ni me to lo ya ku lo ko hala mari